0: kom ne keke urade asem a se de o musi ho via na pere mu akui bi some place at the question are you a preacher I'm saying yes or say preacher god doctor let him tell us in America it doesn't do all just matter fuck you mess for my food
1: yes
0: dabi o shani urade ba
1: yes dabi da
0: babu so one time e be sir bi ti adu ba nya body o be ni pa na ye body na ye chire ko so fa o bu al pain no e chire o bon bi o pain na ba charge mi nyina na so o create me wo ni ba no aka na to to me from wu so ka sa chire ni ba as we free a hand time wo se ne wa ka dia ya chire o
1: oni baba
0: oni baba
1: ni dia wa dey
0: fe fe ready perfect ni o ya ni bia o e tre pe pa ba sha bo sem ka sia ma tro sham no wo sha ma tro sham na ko sha dia bu o first samuel ye sha first samuel chapter 15 22 to 23
1: first samuel
0: ka si
1: Tia sa
0: na sa
1: wa de poche
0: wa de poche afo
1: to komo fodi
0: komo fodi
1: to beti na ya siti yesi afo
0: bro she
1: bless you yesi afo le bo
0: hallelujah o di tem yesi o bi na le mfre wura
1: su yesi afo
0: bo di benfu ewo ye wo obi 12 ni ye wo 11 okro kwa nya o sai she no no
1: da bita
0: enta fo mi timo tumi na so aba eso ti ni ka ke adi di e si mo nyina abo bi wo mo nyina na so da ko firi ba ye de o ko tu o medu mu a fa ogu o ma no fa ni di e ma no no sa se di ma sa di te swan
1: o se ahobrasia won chechre
0: se so
1: ahobrasia won chechre
0: ne ahobrasia ni won chechre
1: yes
0: ya kaputom buti a odi abara o se ahobrasia won chechre
1: na donu amu
0: na donu amu
1: na se fone ba yesu nche
0: na se fone ba yesu
1: nche na ka se
0: na obeka se
1: wan no okese
0: wan no okese
1: kra wo so ahini
0: wo so ahini mu ho
1: yesu fra abo fra bi
0: na yesu fra para ketu abe gina won fi
1: o ka che won se ma nane
0: se ma
1: ma yesu mo fra
0: se mo fra ya ahobrasia o akra ketu ahobrasia
1: Wan no okese.
0: Wan no okese.
1: Kra wo so ahini.
0: Awo so ahini mu ho.
1: Yesu fra abo fra bi.
0: Na Yesu fra para ketu abe gina won fi.
1: O ka che won se ma nane.
0: Se ma
1: ma yesu mo fra.
0: Se mo fra ya. Ahobrasia o akra ketu ahobrasia. Baba se yesa akola.
1: Tim se na so
0: hin. Amin fashion.
1: Ja bit.
0: Kuti min fashion.
1: Onya
0: akura nya ka. Akura nya pipe pipe.
1: Da bit.
0: Awu fon betai ho akona nkwara no menu asase edi agro. Aso wa wa. Kwai.
1: Oba ti
0: baba ba no wasi.
1: No ba
0: no. No ba ye heaven.
1: Na obi dia fra awu se ba ku mi.
0: Na baba so obi la obi dia akura ba ku mi dim no.
1: Na wa jimi.
0: Na wa jimi. To aso.
1: Obi la ba tu nkuma yimu awu jimi dia ni suntu dia.
0: Aha. To aso.
1: Na obi la ba obi
0: na se.
1: Eya ma
0: na. Aha. Verse 4.
1: Aha. Ti obi la ba ba no
0: wasi. Ti baba so obi la ba bra for free no.
1: Ono ne okase akura.
0: Ono kura okase akura. Hallelujah.
1: Amen.
0: O pe se wo so dia no ye kase a.
1: Yes.
0: Confirm
1: sir
0: as Jesus came to live
1: for konnia
0: e ti ba se mo fa mo konnia
1: en to
0: do san na mo sia isu bi se yesu e dey
1: mejo
0: and we shop for odo
1: na bi
0: shop for mi bi sha bible say mi sha o sha odo en ta le for e do se shop for ba ko fen rev doctor as on university
1: most relevant
0: any awon ba so and na shop for radio so kasa me tumi bom paye as me na me say no kan malaki wa no o so se bi ape na nim mo ya da de so me na pa ye so fo bisi de o ba kai se ma mi ba na e ta ho ho mu a pa ya rotat

wa ne se ani owure ye didi o se wo betumi aye ena yesu tin ni sa o de kan mo ni chira won sa ha si amudia no di enyo enyo mo me so na ko e di po ah

ye duani ye ni watwani ye de wudi fa no no wa bless wa kra ya wona dakro awrade din si ensuyire fa no awrade san kofo mi no beje wa na wona skira fo yotom ewa ho no bila ka ne ko dinim so mo ye wuro ma fo wo se da sam di wa fo fo so ubi mrachie ne maba wan kwala kitikiti kwetwa ka akotratra mu a etu afia kwetwo ni asa ena no bota o driver bia yo asibe kwa wro bo ye papa ba ko no asibe o se sofo sofo ni pandan o baba ko ka ho na ba ko de pesi de asi driver na tu kwa chi na e ba ko peja AK 47 na wono ma no ko ba 70 years sofo AK 47 7000 ni ba pesi driver na fo akwepa injen papa ndi skan mana o se trend na tiyo wa fa mi na mi tu mexico sender o se 1 million papa se o se na naketesi ya boneti kon wo kan a yoro fo wo se sofo mi na na ko sukrai pe namba na me yirete me injen ya bometi kon na papa du so no fi o se me yire tu kwani bi anken ha me me yire tim ni ya bometi kon fiti sa da no kra me ne me kwa wo se se ko e ka pe yo me ni tim ni chen fo fro tezi mo fo tezi mo se kan de fro en na se ni ya do awri do jan en september diaguo no onem ni pepepepe so de ebeka ne moja awrade na peter hospital for chese kan no onu so bewu wose kan no enite nessa otwetu a kan wo se tuo no obewu otu na no obewu wose kan na no enite ma awrade nkasa nkyerew ma awrade fa asem ya me kan so ntufo na bone a hotim sesa oba besi a wudu kru nam nuro so enuro so enuro so okura nanti nuro so saama obeda obesum dae kura da nantwie pam edie na wogye no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri bebre bekura ye nsie wo adana ha wo sa adana ha wo ha wiase agbadie nti wo fom abosumsum enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia minia ewrade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire cheche wadi nkofo kro cheche wafa wira bo wira cheche bo dwa mbadin to sam pam pam pam pam na ma ko pa payasi ni patwe na ko sheo ene dwa machin fa wadi kusu se obo abrantie bi dem wona wadi nkofo kro cheche wafa wira bo wira cheche bo dwa mbadin to sam pam pam pam pam na ma ko pa payasi ni patwe na ko sheo ene dwa machin fa wo dwa kusu se obo abrantie bi dem wona yire wadi said na wote ho na ha ne no se e dia me nua ba ablantie ma urade nkasa nche no ntufo me wadi tro na ba bita jogu e urade ma kwadi to genesis chapter 38 ani ti shobo ye na ma no no fa su ma urade na be se ne adura ba win ta de baba e be si mi yenu mi yenu te be se mi be se mi yenu mi ka yo me tibre e ye ni akura ga che fa ne che akura che ti bi ale a akura win fie ni pura jam ba ko do ni be condom na ya che champion aba wa mduma odatu gbadwama ya ma condom no shoto na me bompa ya temu da urade ohwena se on ma weekend ya omla valentine because of onkofobia waso obachi won fisika obeba no watu yira sifie onkofo sha dem ya to metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo sha valentine ase na ye bawo ya anom ya no muti na wo twon ko se dabu dabu na se de urade besia pu wasum no na me am preach ya ho me moba wo begina he plan 20 blay you kodwaria ni girlfriend's number

0: sofu we na nochia ukonkre ye difu eguwa oma nochia nyansem ketua ebe bidi chirawa na yema na ishira ya yale ya no omsholo na ene ukonkre ya upa soda ya tosise ya wansabeka
1: ya imebri
0: vise wama mfa kwa mpasho ene diye uradia jumaso uradia suba bwa wama tufom ishake uradia uradia uta nini ni ya keni keni kwa chwe sika ya wewe ni use wuku nini ya ebelo uradia nyabila shene saa enti sana shena maniku ni wiei uku ni wie ye pe ensano ufuna ba no ba bebusa nse unu ya Abel ewa hii eurade ba nina anu ni mse kene ku Abel nese ubebisa anu Adam eko tidi ya ba ni biedi eurade unu yu nese osha meni jifi se eurade wakasaka krebi nishake eurade
1: amen
0: ti uye sofu use ufro huo jifu wana se uti emia ye eurade ya jumanu jeniu fisesika ye eurade dia onoche ena Matthew 16:26 so says oni penya wiase japade nyina no ohwere ne kra sana babo ne kai na ji woti wiase abia nya careful ye na enu tru ko ne baba bedu ko na woni misa ya kro no
1: kro no
0: amen eta na chawa obe pasem wo kutish na teso ena mebi ato wona mehwe no Dale se we are bawa no better so se fara na e time ni nyina e time na chawa o be pa sem wo kutish na teso ene me bia to wona me hwe no dale se we are bawa no better so se fara na e time ni nyina sa we are bawa na be ye e na sa baba ablantie na dwene pese sesa nsuo kɔship ebi ana se na to ho no Jonah betinem na sa Jonah trashi no tu mi yi ebi ana ye entrepreneurship enti nipa ntimi ma wo nkyɛn bla beton sui na nipa shashe mla wo nkyɛn
1: twi nipa
0: wo ye sa wo yi follow ti ni ye na se fellowship ni ntimi nyi bla Jonah shashe wo ebi no shashe I want that quotation Babo ne ka dia solo na hallelujah
1: amen
0: o si di o nyankopan so ko pa ne ka na bi so aka se samotin na sam mu besre bia mo na me de meye de en
1: meye mo
0: esanchirani sanchirani sanchiri pa ko ba bia ko so o be ya munuku se ka ka ple ka ple o so na to vie to FBI me man no ekwan a down tietia ne se Ephesians chapter 5 verse 22 yele no mo ase e ma mu kunu no
1: amen
0: na o tun na kunu no

0: ya tenetena wo ba
1: ma wa hom
0: wa dia de wo mo mo hwe ma mo ku kese no na abisi mo wa wo mo le last hwe wo mo hwe wo mo ma sofa ye sofa o se o mo mo ma no wo haleluya pa kra de wo hwe na ma na wu on hwe awade ma ne tasi haleluya enyini che because kwala ne sofa o do nya o be ma ho o ne bi o be den etu ye bata utie ma ye papa and bala wa na wonti and what so say enyawu enyawu no wa ma wo kadade can pray to 3 verse 14 for 13 to 14
1: wase
0: aha
1: emfa na tene kamia
0: abofra na tene me kamia abofra
1: na wo di abahwe
0: na wo ahwe akora onwu
1: aha abahwe na
0: ahwe
1: efra sama
0: wo ba je me cry di ade
1: efra sama
0: so David no friend ba Solomon no wo friend kris wo wase mo ko twana kwan su na te urade ba unya ko tshira wo etu ya ba fo se ye ba ensuro nyankopon hallelujah ba in fact na tin kam ya bo ahwe na international school bebre ye yi e ma film
1: ye ja bo
0: hallelujah because there my men pan by no jale say ya e kwa no bebre o mo di no school mo etu se teacher ni na tia ho na che se fa to no sa no ahwe na international school bebre ye yi e ma film
1: ye ja bo
0: hallelujah because there my men pan by no jale say ya e kwa no bebre o mo di no school mo etu se teacher ni na tia ho na che se fa to no sa no hallelujah amen
1: hallelujah
0: Obejina ya fane sai eye MP no jina parliament na wo kasa wo ne sai hallelujah
1: amen
0: mami bi ka cha bo se sofo se me nsia ma wo won no ke mu nukru ate sha wo a aka me dan ke me ibia ye wi no mfo mikru ne me wo nkwala na no jai me eti be nya be me bia ma na ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi ma sabra no enye na ene tete be ma 16 network de aye mu omutum ye ye
1: Proverbs 13:24
0: Obi okra na ba ka sa o ka o ya ba enye de ade
1: ntia kra
0: wo kra no tembia wo kra ba